ka sangong ng ko koi cha miu lo ng le la lai tu po sam tu ke ha man na wang wa ai ka mi tu ra pi ng loang hau kha ka miu loang ko ku non

Sada mga shichkuya shina yangta, rusha mungdan gumsa mgaan pujin, laksan mbong li zhon na bagin go dukratwa say. Mungdan dingyang o Xi Jinping so shiga imzho, rusha mungdan gumsa mgaan pujin, sada mga shichkuya te kunya lebran, miwa munggo mungmsa lam te siyang na san guan mu glona ri. Ilang mung may gamudum kaitap dap updao jia li babadi de shana dien shichkuya shini zun ay. Ilanggo mikrumaita nga miting ay. Gening re piemus ngen lam mi rai rai daupang lam shindon say. Shi zun ay anti amadu zun ga ngayang sumkam ay lam go palajom nrong ay. Anti ongdang lu shing nrai krasummat re lam lukong sha nga ay.

Taimong shi ga mudab ni shi ku ya shi brai shi ga guo zun ai. Taimong asu ya ni dai shi ni meng dan ku shi zhan na meng sha ni pe. Qian zhen lang man lang ra ai gu shi ya sa mai zai ai dra dong gao ai lan pe. A kang zhou ya sai tie men ren. Shu wei na qian zhen lang man lang ra ai sum shi ya dram sa mai zai ai mudang ku shai da sai. Shi ga

Ya yang ta mong tan ge da shi a lo mo lo na bin si go ding gu wa sai tie mo ren zhao tong miao lu dian gen wang na mo qing meng a du ai bin si go min an na di du pang wa lu sai ya yang ta gen wang ding na bin si kai ai yi krang mo qing meng a du na kai gon di mo gai du to sa re lam zong ro di glo don lu sai Dai mu lam go dai mu gam yang na kai mu sha mu le kong jan pe mu shang lu shi mun na teng go mi zha gu mu shuo yan mun mu som qing meng an a dam zha la lu shi mun sai qing kong ye kun meng an ning mi wa mong zha shi gan ku la mu dun ai som gam go yan ge di qing ku le kong za zhi ku shi dun na mu ning bong ai dian na zhi pan ta ta mu za na zhi ku gu tao le kong me li ro zha lu nga ai Gaga nan xin re mu sheng wang zeng ka ro zha lam go bong ge yao ai bo dou sum xin lam ta bro ai dong kong mo no zhi pan bong go yan ge di mun mi king mo som du lu sai ya yang ta mi wa mong na bo dou sum xin su mo gam tie xiang ai pa ga da nang sang mo gam mo dap go mun mo som zhan lai sai mo shang mo sha wan le kong de ram du nga ai

Ya yang ta mong tan ge da shi a lo mo lo na bin si go ding gu wa sai tie m ren zhao tong miao lu dian gen wang na mo qing meng a du ai bin si go min an na di du pang wa lu sai ya yang ta gen wang ding na bin si kai ai yi krang mo qing meng a dun na kai gon di me gai du to sa re lam zong ro di glo don lu sai Dai mu lam go dai mu gam yang na kai mu sha mu le kong jan pe mu shang lu shi ngun na teng go mi zha gum shuo yan mu mu som qing meng an a dam zha la lu shi ngun sai qing kong ye kun meng an ning mi wa mong zha shi gan ku la mu dun ai som gam go yan ge di qing ru le kong za zhi ku shi dun na mu ning bong ai dian na zhi pan ta ta me za na zhi ku gu tao le kong me li ro zha lu nga ai Gaga nan xin re mu sheng wang zeng ka ro zha lam go bong ge yao ai bo dou sum xin lam ta bro ai dong kong mo no zhi pan bong go yan ge di mun mi king mo som du lu sai ya yang ta mi wa mong na bo dou sum xin sum gam tie xiang ai pa ga dab nang sang mo gam mo dab go mun mo som zhan lai sai mu shang mu sha wan le kong de ram du nga ai